Musika po para sa mga nagtatrabaho, yung mga masisipag natin na mga kaibigan dyan na nasa FIPO. Ayan, napakagandang awitin na itong ginawa ni Andrew Crocs, one of the Filipino dito sa Harvey. At saka ito po ay every time na uuwi ka sa bahay ninyo, andyan yung anak mo at saka yung misis mo na nag-aantay sa iyo sa iyong pagbabalik. And naisip niya na talagang whenever he goes home, and the family should always be the home. Ayan, music right there by Andrew Crocs, our local talents right here on Harvey Community Radio. That is 6.5 FM. It's your town talking. There you got it. Home is you. Kayo po yung nagkikinig dito sa 96.5 Harvey Community Radio. Kasama po ninyo si John Ter sa programang Filipino Playhors. Lami jud kayo, syempre. And friends, wanna say a big shout out to Makasait family, to Martin.